0: dakun e ma binu si mi ohun ti mo so
1: soro soro o sora fa awon eniyan.

Legend sọ di mọ fun gbogbo awọn eniyan ti won je ololufẹ ikanni ye. E pe nigbati Africa World Cup Village ba ti bere. Abule ife eye agbaye to ba ti bere. Awọn kan yo wa ni ikanni Eagle 7 Sport Radio. O sese ko je pa awọn ito ti e n gbọ tele. Nitori DJ ife eye agbaye. Ni lanfani lati ma mo wa sete bon yin. O ba si ma wa to ba ti bo si asiko ti ifese won se n waye. Ni ibi DJ ife eye agbaye. Gbogbo e patapata. A ma fi tun yin lete siwaju ati siwaju. Pelu ohun to ni se pelu e tin gbo ti abule ife eye agbaye. Ojo se n sumole. E ma lanfani lati ma gbo gbogbo ohun to tun kan nipa ti abule ife eye agbaye ati nipa igbohun si afefe wa. Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM Safedikale silu Abeokuta tin sololu ipinle Ogun ni orilede Nigeria.

Ajo kole dun konile mare le Asure tete kuni koja ile Arin bere lona ohun na ni sun sona Gbogbo eyin te fife ba mi je lale oni mo ma dupe lowo yin ajose wo ni baje laso ba mi alawurabe Gbogbo adawole yin a ma yori si rere ni fi ese ko lori papa o gbogboro lowo yo jori lo lola nabiwa muhammad e ma yo jo awon otan yin lori ni ri damo ni gbogbo ojo aye yin ara temi tun si loni o tun lo yin se fun ti kuke den se fun ti aro lo nje ilun pe o ko seni ti oloruko ti e afin temi o nilo idanimo loja to ba doja bayi won mo ko doja ni emi ti to to sale laye pelu mo mi si emi ko olorun obo oke lo nfun mi se ni gbogbo igba apate eto be ni pate ileke awoko eto be ni woko trailer yin eto to ba logbon lori ni o emi ero pe lasan to se lenu yan to fi yoro se lenu I do not take it for granted. A little mare lo ki orun